0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eres biruba de la ugundani, ahí uva habay, giribugu de humay, abusurone. Rey de humati da muna tuguya toñin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uoga busigano. Da duga garicha ti nadagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna. Da meleha shilu lulidon aba agayro lenyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon. Arida guaga da humanya sandi tiya ha nyentiya. Aninha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru in ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro lenyin lumuti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aninha game. Ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi furuwa muti luwarufu duni hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hun lagu lida la meweyu ligia anari metima bai habai chunu wa lila na fulasu ligia sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. La duga lunhamogo uburugu la tiru o sidon la duguwa buri milagru le a duguwa lida na huburugu te. Binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu ihabwe chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburugu le kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafio gati.
2: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laru iha bungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nuguchi le au na habalina.
3: Aba hagiri budu urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hako yesu lau ugundani, arinya gina hagia.
4: Wapure me, ibi ni sifiri kuburibatia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
3: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia siyelu gine kei abma la biri haniga. Subudi humay lubaiti, lagu ruhad nala ubafu hon lun hadugaragun heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma lagu hagambu nun sifiri uribatia. Gunda huma lwagwa nihin la hiri buruwa nyu siyelo.
3: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu la ugundani aba la riyegun.
1: Ruti na uweirigu ni buu nugushin, bugiele la bure me siyelu luma mua. Ladiga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, aba bafuna wakwagduni honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, ladiga itara linya babu senroni. Derege la li nuguchin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kate nye la nuguchin nwaidigia hama haa untia nabunsera na subudi ragudoni.
3: Abati la digiragu adimure ha, honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubalin kate le harihubay. Ladaga nariyan hane hon lwago saragu hanya la uruway ku hama profeta go Abu seruntia yebe meha harihi ni le harihi bigueto, gama lumon, marihi hamuti. Usentia mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigueto, ani magambu hamuti.
3: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abu seruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
4: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni bagari magumuchadit?
3: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Italiyagi ya bali hanyen.
3: Aba louna bu lariyaga.
4: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hisi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
3: Aba ti lariyagu Jesusu lun.
1: Buiti baunabun, ahi baduga itara, bibihu bai ibagari maguma chaditi.
3: Kei ti buse la, arufuda ateligia, La rufudu ni lagu buidu la lalig dahan aba lariyegu lun Jesusu.
4: Kata yege nibiri gubaya?
3: Aba ti lounabu ni Jesusu lariyega lun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Lagu luweye sun aba harigudu ni hiveru tiyan. Aba hiveru honi sunle lumabu ituma la dauragun.

0: dale haga bubali kata ile aba hani yego.
1: Ah, inari ni loagani ala profeta le mhelu ba ile abi.
0: Hani yega hibiri.
2: Ani ha Kristu ba.
0: Hani yega hibiri.
3: Ida lubasa Galilea na ba ila Kristu. Tarinya hare lerenu bungi luaku la duga magu ba ila uruwe Davidi Kristu. Ani belengi enti ba ila. Fulasu memele, nyengi enti lubai Davidi.
0: Abalwaiti hafari na gungri ya luigi ya Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadagrini uwati niyaba hadiguti. Aba hagiri bundusuda rago hatani na templu hari igon hamo fariseo guha habuti kufadiri. Aba hania guhon suda rago.
4: Kawagu manugu habali.
0: Aba hania guhon suda rago.
4: Uwa gili niyaba adimure hati keila dimure hawukurile.
0: Aba ti hania guhon fariseo guhon.
4: Igira wag da dogin hongo lule yedunu. Ani hifunage aba hadage wabutigu o hadage la fariseugu afinye tien lwagu. Ahen grigye ha afala rubali wugiri ligia ha ibidien bubanya luliludun inye rogu wanyi.
0: Nicodemo, leyendo ba yadimune luma Jesus guño, ligia aba hadage fariseugu. Abalaniye guhon.
3: Segun waluludu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lung wasubu diruni kala lidunu bay.
0: Abati hania golun.
4: Galilea nagiye buguya. Badimon habay lagu lufule sey. Aturi habon lerenu bungiu. Basubu direbe iluagu uo gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau de sungu bay habio.
5: San Juan capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu. Abalidin luagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi. Aba lagiri budu templu ni. Aba hayabi sungri ge lubadu. Aba lanyunu. Aba lagome sarung arufu da hao. Aba tihanu garufu da ten lirudu moisesi ama fariseugu. Aba uri hadari regu agabar hai tumar. Aba hichu gunu hamida angu hama gu haa nyeime. Aba hariye gunu Jesusu.
5: Maestro, anu haburi to dariwa guaru agabar hai tumari. Lariye hare lirudu moisesi habagu hibe burini aha. Lula chamura wagu dubu hawagu dari hovegu angie bugu ya kabariya hube
0: ariyangu bali lira lu hauchagu lugebu nala hichigu liduna abatilena mchu Jesusu abalaburi hamuwaru gulau luhab iti hasiginu alikudagui abalarana abalaniyangu hon
6: furumi uwarika hidangi ele mafigonti siule furumi ya tidubu tuwagu
0: abalilena mchu abalasiginu aburi hamuwaru da hagambu bali lelariye gubay aba hafri duga aba hagome ser hamage ha waina mutima hanya banya Jesus urgunye eredera tuma wuri tuguye aba tlariye tuagu aba lariye gutu
6: agen sabu ga haichi gubanya biduru uat sania basia dirutibu
0: aba tania gulu
7: wa uat nia ba na bureme
0: aba tlaniye go Jesus utu
6: niau masia dirunu badibu Baiba, mafigo hatikia ba.
0: Abaya, la dimune ha Jesusu hon grigia, aba laniego.
6: Au li lampu bay ubou, le afala rutina, maibu kum bay lida luburig, ibiharug lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Aba tihariego fariseo gulun.
8: Buguya, ba dimune ha buiti buogu, me begi ti lira.
0: Aba laniego Jesusu hon.
6: Lausun, au la dimune ha buiti nuogua, Gebegi ti lendarinya gubay. Au subudi numuti halinya ge lan niabi luma halion balan nidi. Ahe huguya. Ibidni ti hon halia ge lan niabi ni halion badi nala. Huguya. Agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au magosa ragudoti na niaba. Aha na hamuga agosa raguda. Na dugin hamuga lau uwarani. La duga mama ruguba au agosa ragudun. Nugu chilauna habali na lagosa raguduba ginya numa. Buruwa ti lida hilurudun. Lagu dan la le gefeha ma biya guri ge lagu aba meme kate gebegi la le harinya gubay. Itra linyati awatimur hebe lagu nufule sen. Nugu chileuna habali na adumur hati ginye lagu nufule sen.
0: Abati harinya gulu.
4: Hagei ge buguchi?
0: Aba laniya gu hon.
6: Ibidinya tina hon. Ni nugu chin ibidinya ti ginye hon. Luhamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginye nugu chin hon.
0: Lida laniya gubani Jesusu kate ile. La ruf de templo lida flasu le ñe tubei buri gafto laga y senso madaru lumuti niaba la de machil gilina lidan abay lariya go jesus ho
6: au neibuga ani halu habadin gamaluma ho go belida hifigon siati hidi lenye hi balubai nidi
0: abati hariya go horiyo
8: la faraguafu na salungwa lariya go bai siati hidi lenye hi balubai nidi
0: abati lariya go jesus ho
6: una buna huguya ahin au yagutana inyo au lani ubaule huguya ahin au mama lani ubaule au ligia nania gube hon luago howe gubala lida hifigon ladaga ahin mafinya hubay luago au la au howe gubalida hifigon
0: abati hania gulo
8: tata buti
0: aba lania gu hon
6: le nania gube hon luma gebinare gibeti kate lunti nania gu ni hon luma luna gusara gudun hida le unhabali na aringa lumuti inaruni ani kate rigo bile na gambu bile lumage leuna habalina nania ga hon lile no ubo
0: gamalumo wot gufuna dhamane lwagu la ugu chilile dimune ha hon ligia lania gubai hon
6: damele hinyuru nina aule lira uguri ligia me hasubu duruni lwagu aula au ani madugu na ni kata lida niri wedi gale la rufu tubai nugu chino ladiga numa nyele au na habalina migru lagi na nugu chinabugwa ladiga diga nani le au bilagunda rasunwa ta
0: dale lariye gumbani Jesus ukate ibrile aba hafiye no saragulo aba lariye go Jesus hon horiyo hafiye bay luago
6: aho agun flira la unerero yabi balu nani huma disipulu gule tima timati aba me hasub diruni inarani aba me lesefru no inarani
0: aba haniye gollo
7: ladiga bagu aburamu vagiya ani mere digitiva idamu ne me nikaun ida linha tibarinha gubai logo essa furubala
0: abalaria go Jesus hon
6: ninaru hau logo sun la ha dugu banya figou le damu figou hagi ama idamu ni mama hata agia titila namuna ahin ti aba isani hata agia titila namuna sunada ahon lubai ti nesefura au le bungio irahu essa furubale ti mati mati subudin nale logo la dugu wagun huma abram lau sun lira usiatu hafaru nina la duka maha humalu le nubai bai hon au na tumarhe luago le la rufu tu bai nugu chi no uguya adirhen le hafuren deru bai luma ge hugu chi
0: awa haria go lo
4: abur amu wagu chi bai
0: aba lania go Jesus hon
6: lu hamuga inara ni la luago li rahin huma abramu adirhen hamuga le la dugu bai lau sun aria ga nali la inara ni le la rufu tu bai bunkyo no hon usiatu hafaru nina madugu ti meha abram ni kata libe lira le meme la dugu bai huguchi lige hadugu bai
0: aba ti hariya gollo
5: mama te wage basta di aba rigunye wagushi bungiu
0: aba lariya go Jesus ho
6: ahi hamoga bungiu lubai huguchi bai tinsit na hamoga hon la dugu luma ge bungiu niabi ani ana haya mama lau nani nungo niabi bungi au na habalina kawag lasi rubi gufona da humani le nariya go bai la dugu mabusa ruhu maha gabu ni nereno mafia hugu chibai lani gu hugu ya ani busentu hadugu ni lugunda kafar hati gu banyi mafia luma ge furumi ya tida mari gu dunti luwe ge inaru ni maria gu tiginya inaru ni lina le larinya gu iyeni la dumri hiya ke ligabri la duga jete ani ligia lugu chibai iyeni ahi ti au ke inaru ni lubai narinya gu bai mafia tunu kahita agi ga yara bai larufu duni lau gafiga una ahi ti inaru ni lubai narinya gu bai kati wagu mafia hubai no lelani bai bungiyo agamba lumuti lereru bungiyo ahi ti huguya ke mama hubai lani bungiyo ligia maha hubai hagambu ni
0: aba ti hariya gullu
4: wanari lau wariya gullu samaria na ba lau ginya ni hilaba sifiri uriba tibida
0: aba lariya go Jesus hon
6: huwa ti sifiri uriba tinida lena dugu bai nichi gunya inebe se lu nuguchi huguya ishi gami nebe ni no malu hati na inebe se nungwa lau soni hila aba aluga lumuti ni nebe se ani ligele agusere go dubai ni naran hau lagulela adug tikaso laulen nubai bai mawi bai la
0: aba ti hariya go hori ollo
4: anati gweto choru wa mali lagu ani hila sifiri buriba tibida hilati abrahamu hilago profeta go ani ariya ga gidibu laulela adug tikaso laule bubai bai mawi bai la weri go tipfunage loi wa uchi abraham hilati abrahamu hilago profeta go katen yedibugi
0: aba lariya go Jesus hon
6: ahana ichi ga weri guni nuogwa malabai ahi ti nuguchi le meme uau bai haringa luago ligela habungi te bai ige ichi kubai oeri guni nuago. Uguya ibidieti hong anati au subuditi no. Ani aha na hamuga aniga luago ibidi la nu jeti na hamuga ginye kei huguye. Gamalumon subuditi nu le tima tima ti ani adiga numuti le luboibe. Abramu le meha hagucha unda ti meha laula subuduruni luago larihi bai la nuwe yuri. Ani ariha lumuti aba lagunda aron.
0: Aba tihania guhuri ulung hesusu.
8: Ua gubaigil ni dimisa irumu bau. Ani arinya gatibu luago ariha bani Abramu.
0: Aba lariya go Jesusu hon.
6: Ni narin hau, luago lubara gen la nyela Abramu, anahi hadinameha.
0: Aba habuda hadubu lu, achamuru guni luago. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.
5: San Juan, capítulo 9.
0: Lidale, lasu gunuba Jesusu lidage aba flasu. Aba larihi aba uguri, marihi tilumage lagura hon. Aba, haniye gulani discípulo gulo.
8: Maestro, casa wagu lagura hombe uguri le marihinga, la diga sa hafigon lagubrigo, o di la diga lifigon guanarigo.
0: Aba lariye gu Jesusu hon.
6: Mama la diga lifigon, mama gen la diga hafigon lagubrigo. La son serdube itara, lo larihinu ale liyara buibungi adiga. Nuti wadiga ni luatig marileon habali na lagu weyo gugili la. Gunya liligieme, siame wadiga ni. Son anahala ligibogo ubole aule lampu bay ubo.
0: Lariga lariya gun Jesusu kataile. Aba lasuen muorugo. Aba ladugu munusum baribarabu laularure. Aba lahuru duni luagu lagu le manihibe. Aba lariya gunu.
6: Baiba achebe bigi bulida duna le giri bay siloe. Mile la lira ona hout.
0: Aba lidi manihiti ligia. Aba lachibu ni ligibunye. Dale lagiri budu bay. Arihan hati lubes na niko hamagri gya hanya arihan yabali amuri ha abahani yago
3: masa niha lenya ha anyuru bay amuri ha sensu
0: nyenya no arihan gutya
9: aha ligia
0: hariya ga hibiri
10: mama ligia lenege
0: abalariya go ugri ligia
9: aha au
0: abati haniya gullo
3: idalnya ti ariha dibulu bay
0: abalariya go hon
4: ugri lagiri bay Jesusu. Lagi ada juga musuh bari-bari mu, abah lahir tu ni luagu nak, abah larinya gunu, bayi balik tanda nak lagi ribu siloe, abah membaca buku ni biki bunyi, abah tini di, lasu orang cik buku ni niki bu abah narihi,
0: abah ti harinya gunlu,
3: hakegi abu giri lagi ya,
0: larinya gahong,
4: ibu dia tinu agai lah,
0: abah ti hanya nugu rile meh manihi bayi, hagi bukan fariseu, kai ti lida lah, luai remer aku ni lada ge Jesus. Bari-bari bule au bai lari da guag di mani hiti ligia. Aba gien halig du ni fariseo gu ugeri ligia ida liya la ganyara halilu bai lari hi. Aba laniya gu hong.
4: Aba lichu gu bari-bari mu logu nagu aba na chibu ni nigibu guento arihadin.
0: Aba tihaniya gu hada gien fariseo gu.
8: Le ugeri le adigu balikata ile sinyati launag le la bungi yu ladiga minebenti luwe yuri emeragu ni lu.
0: Haniya gati hibiri.
11: Ida leti ladago niburi milagro le ahen kafigo lube.
0: Aba lube itinyila fani go hada. Aba ya hali guduni le meha mani hibe.
5: Age buguya kabarinye gubi luago buguri le kaisi buguya lube ilariha gudube.
0: Aba lariya gu.
4: Au narinya hanye logo aba lan profet.
0: Mahati yebe fariseo gu hafiye lu luago mani hila meha buguri ligia. Ani ariha li lagu eto. Darilu haguwa nuhong laguburi. Aba haniye gu hon.
1: Ani asa hire le wago bay harinye go lagu marihi gu bayin la luma gya lagirin hon. Ida liyati ya riha lu bay gu eto.
0: Aba haniye go lagibri gu.
4: Subudi wa muti, lagu wari la le. Ani marihi ila dale lagu la ho bay. Ibide tuwon ida liyan la ariha li lu bay. Nika la ariha gudibali. Alig da hamay. Wairi ya li ganyala ti lo na bulwege gu.
0: Ano fuda iti ariha gudibani lira. Hon lagibri gu ugeri ligye. Ladega ariye ganya la fariseo logo sunla ha fiero be logo Jesus la Kristo be habugu bala tidange haligili singuri. Ligi hariye go be la gburi go.
4: Alug da humai wedi ali.
0: Aba eti haguar huri ulu ugari le meha mani hi be. Aba hariye go lu.
1: Ariye ga be inari ni won ligi buge bungyo. Subudi ti won logo kafigo la ugari lire.
0: Aba ti laniye go hon.
4: Ibini eti nu ahi kafigo lu be lumu mafigo la. Lena subudi rubai
12: logo marinha na meha aniguento arihadi.
0: Aba e harinha golo.
11: Casa ladig bai bau. Idalessa ladig alu larihagadnebu.
0: Aba laninha go hon.
12: Arinha ganali hum. Me beresa guntu nau. Kati ogo habuse narinha gunia hum. O di businha tuke hafalaruni.
0: Aba di hanabuni. Aba harinha golo.
5: Bugu ya falabu muti larufu daha wugiri ligia. Ahi wagia larufu daha moisesi wafalarubai. Subudi tiwon lua guadimure hala meha bungi ulu moisesi. Ahi ile ibidi ya gubwai tiwon halie genti la.
0: Abadi larinya gu wugiri ligia hon.
12: Niha kata ile buidi tumabai. Ibidi ya tila anu halie genti la. Ani aria gdala adin. Subudi tiwon logo magambo lania bungi ukafiko uti. Harugunya nu ahudra gubanya lu hama ha adigbali ligunda lagamba. Magabunya hagili logo niaba ariha gudutia bagri gele agura hoti marini. Lu hamuga mama la luma ge bungi ulia bi wugri le. Sienti hamuga ladig ni kat.
0: Aba ti hania golo.
8: Buguya san le agura hobo i bungi lau figo. Busenti bubarufu da hawon.
0: Aba habugu nitida ge haligilisi. Aba lagambo hesusu. Log buga hamani marihi tileme halare ida guagdube. Tati le, la dura guba iluma, aba larinya gulo.
6: Afinya tibu lago lirau buguri.
0: Aba larinya gu buguri ligia lo.
12: Arinya gaba inu kata ila, afinya naamu galuago.
0: Aba larinya gu hesusu lo.
6: Ariha bali, aule uma bai badimureha.
0: Aba lahu dura gu ligibu gen hesusu, aba larinya gu.
12: Afinya tina naburemi.
0: Aba larinya gu hesusu.
6: Ni abi binyahu ubo wago. Lana dugu iricho, lumarihi ha marihi banya, lumalumarihi gudanani ya ha ariha banya.
0: Dale lagambo bali, hada gefarisegu ha, nyembe ya kate ile, aba haniye gulo.
10: Bariye gunyatiye luagu marihi wama.
0: Lariye gahesusu hon.
6: Lumhamuga marihi huma, mafigo utu hamuga, gama lumo kai hariye gulagu ariha huma, kafigo hadun.
5: San Juan, capítulo 11.
0: Nyeye hapa uguri sanditi giri di Lázaro. Lila na fulasu le giri bei Betania. Le tagaira Maria tuma Marta to tibugai. Maria tuguya to litu Lázaro le sandibe. Tuguya to eser buibie in luago un lugu di Jesus. Aba tamabi da gudani lau tidibe. Aba di hona ha bia itu nuha aniega lu Jesusu.
13: Jesusu, sandi in tiabu mada.
0: Da lagambu bali Jesusu kate ile aba laniego.
6: Mama bayi owe ni lebe hasandi le. Lonti bayi larihinu alweri gubungio, lumbagia lu larihinu alweri gulira ubungio li dagini.
0: Lausu mweri lahisye, Marta, Maria, luma Lázaro lu Jesusu, dale, larinya waguba ilu luagu, sandi ilan Lázaro, rey de igi li biyaweyo li danflasu lenye ilubay. Larige, aba larinya gu hon lani disipulu gu.
6: Kemo Yahude.
0: Aba tiharinya gu lu.
3: Maestro. Malikili luma ge halu gumhuri wa chamuru gudubu wagu nyeng. Usenya dibu bidi nyeng.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
6: Madu sinye aura lida aba weyo. Ahin lupeite ebu ka aba gurigi o weyo ako. Machugera gube. Ladiga larihu bi la larugon ga le yabi ubogo. Ahin ebu ka ariabu la chugera guba. Ladiga luburiga.
0: Larige aba larinya gu Jesusu hon.
6: Arumu ga wamada Lázaro. Nebu ka agagudahe.
0: Aba ti harinya gu disipulu gu lu.
8: Maestro, ayin arumu ga lubay larek da guare galinya.
0: Minila ti Jesusu lau lira luagu hilala Lázaro. Harita gu ti disipulu gu luagu la furume guare arumu gu niladimure. Aba ti larinya gu Jesusu hon furago.
6: Hilala Lázaro, anigunda atina lau uwa na nyei. Latika buiti mati itara hon afinya humamu ga. Kaimu warihei.
0: Aba ti larinya gu Tomasi. Leo bayi haniya gamado, hong hibiri disipulu go.
12: Kaimo uginye, hila wa maamu ga uwara luma.
0: Tale la chilire bayi Jesusu, gadure lewe iluma ge labu nu Lázaro. Lidise Betania loi Jerusalem kei biya kilometru dimi. Sarago hayati hada ge, huri yu nyudu tia Jerusalem ge, bisi don Marta tuma Maria, lu hamali haniyo luagu lome hamule. Da tagabu bay Marta luagu anite la Jesusu o chuli reina aba tafri dun lubano ahu Maria aba tere de rumunat aba tania gu Marta lu Jesusu
7: lu hamuga ya yanti puti
14: Mauyati hamuga na mule. Ani subodite no. Loglisho baila bungi sule pa muri haluma bu.
0: Lariega Jesus uto.
6: Lagu yugo papa mule.
0: Tariega Marta lo.
14: Aha, subodite no. Lagu yo bala. Lida me hasar vilay. Lida me lagu muwe.
0: Abati lariega Jesus uto.
6: Au algo yugo nibe. Au ibagari. Le afinha tinuago ibini lowe la bagari da yabu. Ani son levinho aquilo bem ani afinha ligia nuago. Mau em bem long son da. Afinha bomuti san lira.
0: Tarinha galo.
14: Ah, na bureme. Afinha na logo bugia la Cristo bem le lira bungio. Le me halu bem le abi ubo wagon.
0: Laria tarinha goni marta le. Abati diogo Maria. Abatarinha agotuma.
14: Ani heng maestro ya, lune ge bidilu.
0: Kita gama ni Maria katile, abat tasaru, abat ini fresh erihi Jesus. Mebelu giliti Jesus uburugo, lida agili flash le nyen lubai tadari rei Mart. Nyen yang nugri gya muna da amali hong Maria, dale harihi bay tasaru, abat tafuri dun fresh guin, abat houdi tarik.
3: Harita guyebe, lagu teibu gala ayahoha, lagu umuahu.
0: Dati le tachinir bay Maria le nyehi lubay Jesuso. Aba tahu duragun ligibuki. Aba taniya go.
7: Na bureme. No hamuga yanya tipu. Mujeti hamuga namule.
0: Dale larihi bay Jesuso tayahu Maria hamagrigia hanyibu bay tuma. Aba liru dagutida lani. Aba laniya go hon.
6: Aliya san habu nai.
0: Aba haniya go lo.
14: Higabu. Bali hei.
0: Aba layahun Jesus. Aba tihania ku grigia.
3: Arika kuma, nuwei di meha lisi en lu.
0: Nyenye nuhada ge ariya gutia.
8: Ani hale ariha gudu balin wugiri le marihin bai. Sinyati hamuga funasan la digun lu mowe la lasaru.
0: Aba etiru dago lanigi Jesus. Aba layara fadu, nu umoha. Umoha ligia, aba huyu luago dub. Nyenye aba dubu lidame. Aba larinya gu Jesusu.
6: Gidahu mai dubu.
0: Aba tarinya gu Marta lu.
14: Moste hingi alila. La duga gadru wei guele luma gelongi.
0: Aba larinya gu Jesusu tu.
6: Masa aniya gatina bon. Luago ahabula afia nuago. Barihibi la luwehi gu bongiyo.
0: Aba di hagidaru ni dubu. Aba larinya Jesusu cielo. Aba larinya gu.
6: Nugu chen. Tem que no muto por lago bagambo, nina. Subude no muto lago agamba bani na sun adã. Narinha guin lira hawago grigue hajabanha. Lunha finha no lago bugia lá ou na rabalina.
0: Lari, larinha gunicata ilé. Aba lagoa rego.
6: Lázaro! Furiba nhengi.
0: Aba lá furido hilali. Lau luha buluma lugudi grago tau gamis. Grago ligibu tau aba gafamel. Aba larinha gu Jesus hon.
6: Farara humei. Igre humei lun lidi.
0: Lau la susere dun lira, saragu hadange grigia ha, nyudu bai ariha un Maria, ariha hamai le ladig bai Jesusu, aba hafinye nu luago. Nyenye nu hadange, aba haudi hamo fariseu, aba habagda guni le ladig bai Jesusu hon. Aba tehebi fariseu gu, hama habuti gu fadiri gu, aba hondaru hama hinyu agai aguma dihatinya, aba haniya gu.
1: Kabasa wadiga? La dago yete wugri le sarago milagro, ahi te wigre itera. Afiero bate sun grige luago aba meti heabi gumadi mate Roma na. Aba me hagumu cha guago de nuwa templo lo sun warasa.
0: Nyenye aba hadage, giri te gaifasi. Ligie habu te befadri gulida irumu ligi. Aba lania go hon.
4: Ibide ti nikata hon. Marihi humo ilago buidu tumala won. Lulonwe aba rege wugri hawago hibidi. Mama lula gani cha wago sun warasa.
0: Mama lau lani gai fasi lungwa laniya gai lira. Laduga kai ligia la fadiri le inyu tima belida irumu ligia. Aba laniya kukuduni bongi ulo. Luago lowe bala Jesusu hawagu hurio. Ani mama rik hawagu hurio. Lugie londoro niya sun lirahi bongi uha disa gobaya hawari wago. Lumage tiwe ligia aba hagume seru hagume dihatia aransi ya lung hafaru ni Jesusu hilago. Ligi aba lubai, mai bugu hali la Jesus fura guhada huri. Aba lafri du hode age, aba lidi lido aba flasu giri ti efurain. Gara falu flasu magairo bot. Aba lede de unyei hamalani disipulu. Yara faliti hafe du huri ule giri bai lue yuri sefuruni. Sara guhaya giri gianye du Jerusalem. Lu hadug neiga burile lani na haruma du lubara ge fedu ligi. Halu hanyei ti Jesus. Dati le, tempulu rugu yanula. Aba halik daha hamagwa.
15: Kaharinya gubai. Liabi palida fedu o dimiabi bai.
0: Ruhe ti fariseo gu hama habuti gu fadiri gu dimurei. Lule la subudiruti halia in la Jesusu. Lula larinya guni. Baru hamamu gai adair.
16: San Juan, capítulo 12.
0: Sisi wei lubara gen lue yuri eseforuni. Aba lidi Jesusu betani. Lenye lubai lagana wa Lazaro. Le Lazaro gudubai hadage hilaj. Aba hadug aba adineru ninye iluagu ulufuleisa. Marta tuge ehe ragubo. Lazaro aba hadage hanyumba ya luagu dabu la luma Jesusu. Aba ti tanugu Maria aba budei ibinye le seruti. Aba tahuru dogune lugudi Jesusu lao. Aba taragahani lautidibu. Aba lehemo gadu ibinye ligia nye munadu. Aba laria guhudas iskariote leliro isimo aba hada gelani Jesusu disipulu le meme lube la luguruni
12: kasan wogu malugurun lube ibinye ile logo iruwa san fiadri lun lihidra wagun gudemetinya
3: laria ngubai judas i itara mama lagu berese la hau gudemetinya laria ngubai itara la diga hiberu lan ani keiti ligia la gama barun lage isensu Aba halibero halidang ele ichigu beitidon. Aba tilariengu Jesus ulu.
6: Igrebon, tarase anunyadi na lubala chilo no weyo nabu nuniwa. Son ada nyemba nya lagu demeti nhagano go. Ahinti au, mama badina huma son ada.
0: Aba hasubu diru ni saragu hada ge huri ulu anihi la Jesus ubetani. Aba houdi nye. Mama regilu harihini. Luye hari ni Lazaro le Lazaro kedu be Jesusu hada ye hilan. Aba geti huwara du habuti gu fadirigo. Lida aba lu gie hafar ni Lazaro. Lada gibeti ala huri yu adise du ti hawai lu hafinya no lu agu Jesusu. Lida geti Lazaro. Sarag huay agri gi ajidu ti Jerusalem lu ba fedu le lu eyu yesefuru. Laruga aba hasubu diru ni lu agu la chilir bala Jesusu nyehi uburugu. Abati hatu ha tubana falu ma aba aba hafri de lubano Jesusu akuwa rahim
17: weri guni lupu kio niliwa tile nyimi pelida liri mkurende niliwa tili nyimi niliwa
0: tei aba ladari no Jesusu aba burigu aba lawari yuna kila niye gu tida lenenu bungi
3: manufu da daba uburu usio anite buru ite morin logo aba lirerun burigu
0: Uwati bukufana da hamani lani disipulu kukate ilewe iligie. Lari gie, da lebelule Jesusu lido laruwe hayagata sielu, abaharita gu luagu buriwa la sun kate ile luagu. Ani itara liye la basusereti. Giri gie tibu kahanya ibaya da le laguwa rube Jesusu lun Lazaro lida ge lumuha lun lagu yugu agutini, abahuto gu hamuti le harihubi. Ligie lebu bai hafuridu giri gie eresi birei Jesusu. Laduga hagabu luagu milagru le laduga. Abati haniyagu fariseugu amo.
5: Ariye humali luagu siyala laduga ni wanikata. Hafala ruyinsun grigi.
0: Nyeye nugriyagu hada grigi ha. Nyidu bai Jerusalem. Lu ahuduragun lubungi ulida fedu ligi. Abahayabi grigu hagia lumo Felipe le Bethsaidana. Nye galile. Abahariyagu lu.
11: Buseti wa warihi ni Jesusu.
0: Abalidi Felipe. Aba lania gulu Andresi, aba hodi biyangu behagia, aba hudagwe ilu Jesus. Aba ti lania gu Jesus hon.
6: Silua aura lun lichi guna uirigu nino aule lirau gugure. Ninaru hau, lago ahi la maburhan aba lagu turigu muar gulu lonwe, aba meme bai agu. Ahi auwe, la luba hoa basaragu lidangin. Le hinsin habuti lun libagare, le feri dirubai. Ahi leme beresi ti lau libagare lidang ubaule, La rei dubai lubai ibagari le magumu chaditi. e bosen te le serevi dunina lon te la fala runina ani le nye numuti nye begin le eserevi du balina le eserevi du tina la degba nugu chen lo inebe wala ani abala narime idihari nwagu kwento kaba sanariga nanyego bafunasa nugu chen salba bana lidage idihari le kwento wa lon lira ni abi nugu chen Ruala oiri guni lubiri ni dagi.
0: Aba ti lagambu ni wala niye kwa ba umala li sielu ki.
18: Ruali oiri guni lubiri ni dagi, ani di chukua yebo.
0: Aba ti haniye kukirige haanye baya agamba ha, logu wa yuhurula. Hibiri ya niye ka?
3: Aba angeli, adimire habailu.
0: Aba ti laniye kwa Jesusu hon.
6: Mama te lwagu nufule nsen lagambu umala li le, lwagu hufule sen. Ani ha dan ligi yalon la gusero wa gudun ubou. Ani wen toba le ferdri mafia, le goma di abelita ubou le lubafu. Dame ati le ninyuruni wa muwar guginye, na nugu banya sungu bayi numa guwong.
0: La ulira, la rinye guyen ida luba labu galonwe. Aba harinye gugri gyalon.
10: Agamba diwa la lihon tida waliburu to lani na laluru du Moises luago la bagari duba laya Kristu lusu udan. Ida liati barinya gubay luago liinru wa balan lira wugiri. Kata igi lire wugiri ligia?
0: Abat larinya gu Jesusu hon.
6: Aniha meme gu larugo nga hagana gwa. Lausun luago rigali la murunsu da. Eibu ga huma lupaiti son aniha gu larugo nga hagana gwa. Marigudun lamu gong luburiga. Ladiga le eibu gu tilidna luburiga. Ibidinya tilun halinyo nye la. Afinya huma lupaiti luago larugo nga son aniha gu huma lolirahin huma larugo nga.
0: Lariga larinya gu ni Jesusu son burikata ile abalidi. Aba laramu dogu hawe. Lao sun, adiga la Jesusu saragu milagro hagibu kien, mafinye te aluago. Lao lira hagunflirei le lariye gubei profeta Isaías.
18: Napureme, kasa finye rui logo uganu le bichi gubei, ka un ladufu de wakureme kungi lupafu.
0: Lige mafinye no habei, ladiga aburi hatikinye Isaías I itar.
18: Darunu mutibungi uharigi, deregi darungu hanigi, lumarihi hama lauhaku, uo megifara nda hama, miabi hagia menu, lunarenda kwa kutini.
0: Lariye gubali Isaías sile luagu Jesusu ladiga, arihe lali la luweiriku. Lausun lira, saraguwa ya hada ge huri wafiru te luagu Jesusu, ibini hada ge abutiku. Ani marie guhamuti boguti, le hanufu de hawa ifariseo. Lui, habugu ni tida gihaligelisi. Ladiga gunda atimati ya lau uweri guni le, hichi gubai grigi ya sugi lau le, nichi gubai bungi. Aba alaniya gu Jesusu lau umala liheriti.
6: Le afinya tinuagu, mama riginye nuagu lafinyere. Afinya tiginye luagu nungu chile au na habalini. Le ginye arihetini, larihinye ginye le au na habalini. Au lampu bai, ni abi bai ubo wagun, nusun la hafinya tinuagu, Lumere de jamás lida luburiga, le agambu tinereron, animaduga tigasu lau, mama au asia di rubali, la diga mama niabia lunasia di runia gurigi ubogu, niabia asalbaranya. Le me bene siete nau, madugan liga gasu lau nereron, anihin lunti lasia di runi, demore burile aria ganalibe, ligia basia di relida me lagumu hon weyu. La diga matumere hatina lago le nani nungu. Nungu chile una habalina, ligi ariye gubalini le lube inariye guni nu, luma le lube inarufu dahane. Ani subudi numuti, lagu barula luguma di ibagari magumu chatiti. Le lube iti nariye gubai, ke ilariye guni nungu chile nu nariye gai.
16: San Juan, capítulo 13.
0: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu lagu chiliha la aura lu, ligiri ni ubou, le lo lidi lumu luguchi suwa dameha hisi hama lani gu hao boo gubaya lo ani itara liye hisi ye lo dagala gumu hon dala alibu ga mafia samina ulido unhudas iskariote lo ledere geruni Jesusu hon lagani la usu subudi lani Jesusu lo agu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi ye bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kiye lo agu rula lila uguchi li sunkati luha burugon dalo ba iti hadineru yen la Aba lasaru luegi edabula, aba laraga chono lida, aba lagiru aba tuwaya liranagu. Aba lichi gunduna, bidu aba dabaras aba lagu meseru achibe agudi disipulu aba laraga hanita utwa ya tolirana guabu daebele la chiba alilubai lugu disimo feduru aba lariengo feduru lo
3: napure me pachiba lisano gudi
0: aba lariengo Jesus lo
6: weto uweti kufuana dabani lena dugo bai kufana tabubai lari ginya
0: aba lariengo feduru lo
3: machibu bubai no gudi
0: Lariga Jesus lo
6: ahi machibu na bugudi sinya bega fara banuma
0: aba lariego Simon Pedro lo
3: mamar glanu gudi bachiba chiba beginye no ha buluma ni chig
0: Lariga Jesus lo
6: le aga wali be lugudi rugunya abusira la chibuniwa la diga haruma ti libiri lugu hugu ya haruma tu lo idinge aba hidage
0: le lariego be log mama la suhagi haruma tiya Ndugu subudi lani kabala ya derigere. Lasu nula chibu ni Jesus hagudi. Aba ila dono nulidu. Aba ila nyunu logu dabu. Aba lani yegu hon.
6: Ufona ta humuti sansun le ndugu bin hon. Uwia. Ago waha tu no maestro luma nabureme. Ani rishatu nladuga itara linye. Ahi tichubanu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habureme. Nunti genye hachibu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba hempulu hon lunga dugu ni libe meme lena dugu bai. Ni narang hau, lagu minyo wala ni aba musu loe li yubudiri, ni aba le auna hoti loe le auna habali. Ahingufura da humaburi kati le ani aduga humeime, gunda abadun. Mama tiana dume ni henya huwagu sun huwe. Subudi ni muti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gumele tema temate. Ani luti lagunfliru le tida belerenu bungiyo. Garaba wale eigu bai numa nuagon. Nenayo gini le hon lubarege la suseredu. Ludame la suseredu. Afinye humamugo lago au la Kristu bay. Ninarun hau. Lago le la eresibiruti le nona ha. Resibi lumuti na ginye. Ani le resibiruti na. Resibi lumuti ginye le au na habalina.
0: Lasuru laniego ni Jesus usun kata ile. Aba la sandiru saragu iru nitida laniki. Aba laniego furago.
6: Ninarun hau. Lau le derege rubadna la aba hita ginye.
0: Aba tihagume seru disipulu gu aria gu hawa ugun. Ibide gu hon kalna hada ginye wago bela dimune ha Jesus. Au hua le buri habanu gara dato. Aba hada ge disipulu. Le wairi bainisi elun Jesus. Loba ginya di nalida adinere ni. Aba ladugu Simon Pedro sein nu. Nu nalgu duni Jesusu kalna wada ginye wago bela dimune. Aba tina yara faduti malung Jesusu. Aba naniye gulung.
3: Napure me. Kati salube la deregero nipu.
0: Aba laniye gu Jesusu no.
6: Nadudra gada amurusun fein. Le unti nishigon. Lige baya deregerana.
0: Aba ti. La dudra gada amurusun fein. Aba lichigun nulung Judas Iscariot. Le liru Simon. Itar kai largu dunu Judas fein tuguya. Itar niye gen lebelo no mafia tino laniki. Aba ti lariye gu Jesusu lo.
6: Le nubi badugu ni. Aduga bai furesa.
0: Gamalumo. Uwa ti kufuna dalani. Ni aba hada agi ha. Eki me lwagu dabula. Kala wagu lariye gu Jesusu lira lo. Kei Judas ilu bai tau bai. Laga isensu. Segun hagi ya lariye gu la Jesusu lo. Laganya ihani le. Habu seru bai luba fed. O. Nula lichu gu sensu hon. Gudemete. Lariye legi nu Judas ifein. Aba lafridu, gunye li ora ligie. Lariye lafridu hudasi, aba lariye gu Jesusu.
6: Lari huwa nuwirigun awle liro uguri gueto. Ari huwa me luwirigun ugu chile nuago. Ahiti aruhu da nubali luwirigun bungiyo. Laruhu tu beiginye bungiyo nuwirigun awle liro uguri. Ani ladugu bai madise. Nirahinye, merede badina huma saragu da. Halwa habadina. Lame mandarinya gu bai hon huriyo, narinya gali hon gueto. Sinya bai hidi le njihin balu bai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon, lo hinsiyan gu huma huma gu. Itraka hinsiyan no, lunti gen hinsiyan gu huma huma gu. Ahan hinsiyan gu huma gu, asubu diru bai songurigi ya luagu nani huma disipulu gu.
0: Aba lariye gu Simon Pedro lun Jesusu.
3: Hali yun badi busana bureme.
0: Aba lariye gu Jesusu lun.
6: Senyati bafala runina lenye himbadina lubai gwento. Gamalumo, bafala rubadina lari ginye.
0: Lariye ga fedu rulu.
3: Napúreme. Kawagu sinyalu bay na fala ni buwento. Aranse tinalu nichi guni ni baga di buwago.
0: Larinya ga Jesus no.
6: Benaro saluago aranse balu bichi guni bi baga di nuago. Nenaro bau. Lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
16: San Juan, capítulo 14.
6: Madijere de Juma, afin Juma luago bungio, afin jubie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubeti aranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarante, aniega nali hamuga hong, larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya, luna nugu no numago, lunyen badun lagi ele meme nyeno moti. Ani subuti humuti umalidon fulaso le nyemba dina lubai.
0: Larinya ga Tomasi lu.
7: Labureme, ibidi ya tivon hali yu mbadi bula. Ida lubati wa subudiru ni uma.
0: Larinya ga Jesus lu.
6: Au uma bai, au inari ni, au ibagari. Ani uwati ya chilo riti lumo mbungi ugu chile, ahi mama lubai nuaigi. Ahi subuti hubali na, asubuti rubegi ya nuguchi. Ani subuti humali lumbagi ya kwento, ladiga hariha humali.
0: Larinya gati Felipe lo.
15: Nabure me, arufu da bay ugu chili won, bui durigali me won.
0: Larinya ga Jesus lo.
6: Felipe, luha di na ho mai bidni ya gidi na bon. Le arihiti na, larihi ya ginya bungi ugu chili. Kate wagu barinya ga nolo narufu dini bungi ugu chili hon. Mafinya ti bon salago anahin la lida bungi ugu chili, anahin la ginya bungi ugu chili nida. Le buri kate le narinya gu bin hon, mama lan lao nani nungwa narinya gai. Bungi ugu chilele aga nobe nida ligia tiku balini luwadiga mari wanariga. Afinya humano luago anahin la lida bungi ugu chile. Ani anihin lagi ya bungi ugu chile nida. Ibine luago rigu kati leburi na digubi. Inari hao, laulela afinya tinuago la digubi la kati leburi na digubi. Ani la digubi buri kati wena utumati. La diga au neibuga lenyihi lubi nuguchi. Sunle hamuri halida niri na digubi. Arvuda namuga iluweiri gu nuguchi. Nadigo bafurumi ya kwarika kati le hamuri halida niri. Ahi hinsi ya nubay hon, gunfli umalaule nubay bay. Aba menayumro gu lun nuguchi, lulona ha amu amali hati hon. Lunhuma bay lan sifiri lani na inari ni lun sunwa dan. Alani gu baule, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Nadiga sinyala harihini ni hasubdiruni. Ahi huguya, subudi humali. Ladiga nihi huma ani lerederu bahida. Migru nubadu habugu, nagiribu da yabalu humana. Malukadina ahana marihi hamagurigi, ahi huguya, harihubadna, ani gabagari badu ladiga gabagari tinala. Larigieme liabi sifiri sandu, luhumala lunsunda, asubdirubay luago anahi la lida nuguchi, huguya nida, augia hida. Asubudi ya butinya lunugumadi ani uwara wa hagia luma, Arvuda hamuti luago hinsi ya na hon le timati mati. Ani hinsi ya bube nunguchi hon ha hinsi ya buti ya no. Hinsi ya banyagi ya no arvuda wa aume nungu hon.
0: Aba larinya gu huda si mama tiye le iskariote.
2: Apureme, kasa wago barufu da gubalubay bungu wa mo. Mama hon grigi ha lani gubaule.
0: Larinya ga Jesus lo.
6: A hinsi ya buti ya no adiga niya kaso lao le nubay bay. Ani hinsi ya dubailu nuguchi aba mewayabi au luma nuguchi agana wahama. Hamisi ya buti ya no madigati ya kasu laule nubaybe. Ani dimure le nariyangu bay mama nani lani nuguchi leona habalina. Nariyangu yensun lehon lawa anha wala huma. Sifri sandu le lubailona ni nuguchi lida niri lulitara gunu. Larufu tahaba hon. Larita kwa kitu patungi ya luagu sun le ariyaga nalibi hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita na tinichigu ni keisi le lichigu bay ubou. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humali nariya gu luwagu naibuga la. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsi ya na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibuga la lumu nuguchi. Ladiga ligia inyu kutimaba inwe. Ligia ariya kakia nubali hon. Nudame la la susira don afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma. Ladiga nita lilea gumati ya belidna ubaule. Lausuma bafu la nuagu, lunti itaraluba la lula subudiruni ubao, lagu hinsi ya la nuguchi no, ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, kemo yagi.
16: San Juan, capítulo 15.
0: La niega Jesús.
1: Autide bubei bei bei lete mati mati bei. Nugu si te abu nubaru nada. Chano muti son limu le miti. Gamalumo atiru mo halumuti le gimbei. Haruma gata lei lunti ma la gindu. Uguia, haruma don larig naruda hahon. Le da meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinhati la gindu aba limu. Ahi mama yen lubei luago idibo. Itra hinyagi. Sinhati hagindu ahi mama lubei badula nyuhinha nuago. Au idibo bei. Uguia limu. A badula nyuhinha nuago. Badunya luago hawago. Agindu bagibe. Ladiga sinhati hadugu ni kata ahi dire nyuhinha lubei noe. Ha merete tinho badula nyuhinuago. Ha gruba baugudin. Aba me hamaba idu keiburu limu le abuda hobe no lago dunio. Ahan asigra badula nyuhinuago. Mabuili dun humei mele naruta habei. Gayara bei hamuni hani leha bunzerun ani hibihu bei. Ibiha ti nuguji uairigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruta humuti luago nani gu huma disipulo hatima atima ati. Hinsia tunu itara kei nisi elu nuguji. Itara meme huma lubei ti lida nisi habu. Aho nyudu lau le nubei bei. Hinsia meme badunu itara kei nidi lau le lubei be nuguji. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Anihan nuguma dimbei, luhinsia guahuma hungu wakai hinsia no. Luiriage insia nile gayara begani lani gurigia, lulichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubeibei. Manugu nadu kai ubuingu, ladiga ibidia tile ladiga beli yugu diru buin lu. Nanugu nu kai numadago, ladiga subuti guda nali son le larinya gubi nuguchi nu hong. Mama huguya nua di habalina, awa nua di habalu, ani ruha di nadumuri hon lunga gindu gibe, lunga la dura no hi, itara luba lishi guni nuguchi son le hamuri ha luma lida niri hung. Itara linya lubeiti nuguma di hung, lunghinsi ya guahuma hungua. Anhu iere guda lung ubou, subuti humai lagu iere guhati na la lung hubaragia. Luhamuga lani guhuma ubou, hinsi ya tunhamuga hong gurigi ya halani guhubou ke hinsi ya hani guhong. Anua da hanumutun hada ge halani gu ubou. Ligia hiere gu ubei lun ubou ladiga mama adun la ubou aguna. Harita gu huma lagu le na ingu bei hon. Uwa ti musu inye gu ti loe liyugu diri. Ahen eiba ha mani na lubei. Eiba ha badu ginye. Ahen ginye ti gagamba di habei lun naruhu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adigu bei sun le hon noe ginye. Ladiga ibidi la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyambi na adimure hon. Madunu tin hamuga lau hafigon. Ahin gwe toga duro hinya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Madunu banya yebe, lun hamuga madiga na ni kate le uwa gile digu ti hagana guwa. Gwe to, ariya hamali burikati ligia ani lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Gamalumo, la susa na dubi le, la diga lunti la lagun flirun ti muli le buruwa nyo belida halurudu. Aba ni yere gudu hon mebunu. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu, sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobad na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere baginye lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
16: San Juan, capítulo 16.
1: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba baida hon, Darime lu ahon la lafara gua furume guari gurigi hilagu bai. La rita guba luago le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nania gu nyele hon. Lu dame la chiluru dan ligia. Lu harita gu lago ariaga nali la meha hon. Maria gu numuti meha le hon luma gya binaru. La duga meha huma nya dina la. Ahiti gu eto. Nebu ga lumu leuna habalina. Ani malugu du lumuti na ni aba hita agin halion badi na la. Hiru rugu ton luago nanegu ni kate leburi hon. Enaro ni nanegu bui hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi. Miami bai sifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu. Nuna habai. Dame liabi. Larufu du bai kala aga figon banya. Kala madunu banya. Luma kala lagusa rugu du banya bungi. Larufu du bai hon luago ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, lagu maduno hama.
6: la lorufu duni hon luago nidi bala le nyihi lube nugu chi dame le nigiruno. Liji kuba fe hon luago lagusa le gudun bungi, la duga siyadi wali la mafia, le akuma tiyabe li dan uba ule. Ibe gili luti narigu ni hon kama lumu, hansi ya rubi kufona da gweto. Kama lumu dame li abi sifiri sando le lani na inarini, la ruta hobe son inarini hon, la duga matimu ni habe luago lani lungua, le lagambu bai ligi ya balariga. La sub diragu du bai kati lebri lumbi la susara dun hon. Lichi ku bo weiri ku ni nu. La dega le esi biru bali ta gele nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Sun le luma bai nu guchi nani ginye. Liga na inye gu bai luagu le esi biru bala si firi sandu li ta gele nani. Abe me la sub diragu du ni hon. Murusu ta lari gele marini hu madi na me. Murusu ya me da lari gele aba ya me harini na. La dega neibu ga le nyihin lu bai nu guchi.
0: Aba ti hal gida gong hada gelani Jesus disciple gu hamagwa. Aba harinya gong.
3: Kasa mini lale, la ularinya guvon. Murusu da lari ge le marihi humadi na me. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uwa ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
0: Aba la subdiruni Jesus logo buse ama hal guduguni. Aba la niego hon.
6: Anya git na hon. Logo muruso la dan lari ngi le mari humadi na me. Muruso ya la me dan lari ngi. Aba ya la me hari hini na. Ligele wagu be hal gudugu ho magwa. Ni naru ha lau haya hu ha bala. Hiru wa hu giya me. Aha ya tigri gi ha la ni na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira ibi ni hiru huma. La sansira ko bahiro lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chilu hala torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gon haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linha gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba meta buincho hanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, buin ha mamu ga lau ugundani. Aniya ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimu ni hafurangu hun luagu bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri habalida niri. Baniya kutina luagu na yumura kubala lu nuguchi huagu. La duga ligia kwa narigo hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi luagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili nafrida, aba niabi ya uboa gu. Weto, nigra li ubaule, nebua ya lumu nuguchi.
0: Aba haria gulani disipulugu.
3: Anati nguento, baduma na haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgudu, luagu ni kata, la duga subudi bani harita gong girigia. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
6: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gong sun huguye. Kala aba luege loba dina, aba mehigiru nina nabuguwa. Lau sun mama la nabuguwa nyadina, la diga nihi nugu chenoma. Nariya gubali isun lehun, lohadari rondarangi le lida hafiya ronuago. Hasufri ruba ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
16: San Juan, capítulo 17.
0: Larige laniya guni Jesus usun kate ile, aba larihi cielo, aba laniya gu.
6: Nuguchi, siluha nidani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichigu banyalun. Anihalebu nabai ibagari le magumu chaditi, luha subdiruni bubugu ya le bungi yu amariguti. Le inari uniti, luma luha subdirunina au Jesu Kristo le pauna habai. Ruha tina uwerigu ni buu ya ubowago. Gumuna ginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uwerigu ni le meme meha nani bibuma lupare kie meha nyi la ubowu. Sobudi ko tanali hong ha pasago ro banya. Lita ge ubo lu pichi ko ni no. Kata bula. Bane ko meha. Aba pichi ko ni no. Ani nyu du tia laule bu bai bai. Weto. Sobudi ha mali lago son la le pichi ko bai no buma ge la liabi. Ronali ugano le pichi ko bai no hong ani resibi hamuti. Ani sobudi ha mali lago inaro ni la lago buma ge la niabi. Afinya nye.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Gayana la noche con la rua en Habongi. Itra linha que lebe ni le tichi gubi aba wuri tidan uru wa libru fuluwaro aba teresi run sungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia li daburi sun ordu luma lirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinha gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desaha lu bai hasal baro.
1: Aba lo nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lu benari sielu. Hoje como a lugar já era bela rebelo no lida gente, lá diga que ainda ninguém nihon, será que o rabo bucente em rebelo não se abre? Lá diga ela douro nita bure me muna lubenari, o que ela bau que depois há dão rabo logo bena harinha gama, o abure me daraba bena o ba, aba me louna buno, lá ninguém gama hon, e bitinha tu não, e bitinha te guia no halia na huma, aba meti há gomes teron harinha gá, hoje tiwa gura o agia buma, aruta há bugia o an uma dergo, aba meti louna buno, lá ninguém gama. Ariya ganale hon luagu ibidin humanu ibidin no halena huma dise humanu isun huge la dugu bi uri bani legia bahaya huha akan ha me hari da me hari ni abraham isaac lu mahakob hama hibiri profeta golida la ruin habungi huge me asagaru wa bogudi ajabi bogori ga luige obo le nyenge lu bela bocho veyu lu ma luige le nyenge lu bela luda luige norute lu ma luige suru lu hanyuru ega lida la ruin habungi Nyimbanya ti hada ke ha gumo ho ni banya gueto agia ba furumi tiya hame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumo ho ni
1: Dida meme veyu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu Jesusu
2: Bai ba yage na diga buset ero is la from ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: Hey ba harinya ga melu wu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigu uriba tinha hada agen agarigi, arei da guagda ao me sandi tinha larigin haruga, lasora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga, ladega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu. Lau uganu buiti hong. Saragu nyo weya su nalugu noni giru no kitoi no giru niya gayu tirahin labu nya taruna. Mahatun. Igira lahatu mpungi. Ani nariyane hong lagu marihi digi ya humadi na la tarime la chuluru dan lo harinye gong. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Lagaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubie aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu. Nyiginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgidaniya Jesusu, arufu datien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagdan aba vugiri lidan luweri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagdani, Abalarinha gulun, lulidin, abalarinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanguinha, ahin eigua de liligun bagasu, o liligun la burig lidan abafusu lidan luiri emeraguni, la saga rubay nyenguinha furesa.
1: Abahasin elogun hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, abalarinha gulun.
0: Tamele ba misuro houn lidan abafedu lani na marie. Malu haboy lubidun agay ubaru, nyubu in liyan aban ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liyabin le a misro habalun, larinya game bon. Rubay bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyunra lidan lunabun agay ubaru. Tamele ba misro houn lidon aban fedu, nyuruba lidon lunabun agay ubaru. Ludame la liyabin le a misro habalibu, larinya game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyuba ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu tilanangu lungwa, weiriba ilanugu.
1: Ariye gatiginye lugu girile amisura habali.
0: Damele bichi waba adineru ni ofedu, mamisura habanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigo harisitia. Ladega hamisura habadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibiu baiti bafai ruaha dame leha saron hari chagwa banyali dage oweni.
1: Dane lagambu bali abahadage hanyumba yalogu dabula katile abalarien gulu Jesusu.
4: Fulese iwa banya grige ha egi banyali dan laruwe ha bungiu.
1: Abati larien gu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisra ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineruni. Abalona ni lumuso aniye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lago siya la haudi. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchenye, adiga bafulese ino ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari ido, ligia siya lubay nidi. Dale lagirbu dubay musu, aba lobahu da ni son kati le lun li yubudiri. Aba di la ganyi du li yubudiri. Aba larinya gu lun musu. Bai ba lida son oma le uburu gubay. Banuga nya meha agu deme banya. Asinyako banya ongwa. Adanima banya. Hama hamarihi banya. Lari gen la digu ni. Aba larinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me. Adiga nali le bubay bayino. Ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu i yubudiri lun musu ligia. Bai ba lida son oma bau gu di lue uburu gu. Luma son fulasu ge yego lao. Aba me bafosuru ne son ha batari non luha yabi lidon nufedo. Buin tamu ganuba. La diga narin hane hon lagua bain la ni aba hata ge ha na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu. Aba lagara ragun aba larinye gu hon.
0: Sinyati nani gu bain la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, Oli bagari wanarigu sigo nao. Legi ya manungu ti luguru wa ani aba la falarunina sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi manyuru bifunagi ya furumi asami nara atribu ila lagasteron lularihe ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu lari gieme lasi nere iwadagi managumucha heher haba ha arihu bali lao. Haniega me gumesa ti wuguri le aba wadagi manu sinyalu muti agumucha. Ahin la uribu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafuna gen nyuruti furumi elun la saminaron, ahin gayara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wain milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uribu ha hama, lun hebelu nun lidon darangilo. Itala linye lubai ti, furumi gwari hitagin, le migru ti sun le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulu. Bwiti salu, gamalumu, ahin leferi dira lubasu wa, kabagi ya uu hon la, mabwidu halime nilu labu na wagu nadu lida, nilu labwidu ragudoni muwa lubu naguwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigine Jesusu hon la ni disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risiti, nyenye gine aba luni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la ou nigru ti ligi ya lirisi. Aba ti laguwa nun li yubudiri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wagu bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gu buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu ou nigire inu mege. Aba ti le redaron ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gwen to laringe gidala la ni yubudiri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na diga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lun hayabi lun aba aba. Aba lalaga dini le furumiyate, larinya galon. Atri nyeng baduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lun, anuhabi garada nyuruba furesa. Badiga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalaga dini aba, larinya galon. Agnya buguya, adrinya baduwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada. Adiga ba aba luagurigu gadiru wein. Aba lasubudiruni iyubudiri luagu shula lau aunigiru tiligia. Lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboaguna lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginye lida le gi bebe. le marisha ra kubai lidan le mi bebe marisha ra kubai ginya lidan le gi bebe ahon lubai ti magun flirun lau buri irisi ni le mama bai ti mati mati le lani na ubau le kabagi afin ra huwago lun le deregeron irisi ni le ti mati mati le lani na sielo labu gin haria ha ahon ti magun flirun lau ha mege amo kabagi ichi gele hani guana rugu hun sinyati le sevi don aba grigi hon bian iubu dirugo la duga liere gu duba aba lun linsia de me aba lun o uwara bai lan lun aba la nuga ime le aba kei ni kata sinyati le sevi don wa lu bungio luma lun irisi ni
1: agamba gu hanya farise ugu lusun kate ile aba hehere han lau jesusu la duga hinsi en la sensu hon aba tila niegu jesusu hon
0: hugi arufu dagu manye hongu wa kei buiti ni hagibu ga grigi ahinti bungio subudi lumutu hanige le kate le hanig bai grige ke kate weri ti linsi hong iere guti lu bungi luma gen li luru do moisesi luma harufu da ha profeta go dari lumu li dani huang la puri ji honya uganu buiti le lagu di larui ha bungi ani sung grige ya houcha tia lu hebelu nu lidon mene guti mati lun lagumu cha gon sielu luma ubau lubara gen magun fliru la aban letera li dagen li luru do bungi Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba uri to igira guaro, la dugi nyagine agabarahani.
1: Ariye gatigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufinu tuto wendego to la daura gubon. Sagu haweyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyinyi gine aba gudeme ti giri ti lasaro, son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinya la risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya abalinyuru ni larihi abalarihi ni abramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa rugun lariniga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, ouna habu ilasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Laduga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba lariniga Abramo lun, nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lun lasaro, uribati meha da, gweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, Anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Abati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lobona hani lasaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye luladumure hahon miyabi hamamuga ginye lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abramo lun. Anihin le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti lariniga, binaru nuguchi Abramo. Kamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, lariniga Abramo lun, ahen maha habai hadugu kaso laule lariniga bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba lariniga Jesusu hon lani disipulugu,
0: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigu lau lafigo gudun aba hada gen nyu buriginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganyan uriba ni bon, weri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni bon, sedu wei asulida aba weyu, Sedu wei asu liabi aringa bun luagu asakri hali la, lunti ferudu nabani.
1: Aba haringu apostolugu lu Jesusu.
5: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilaringu wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibi dihamuga nyurira la, keisi aba tila mostasa. Kayera tihamuga haringu tun tidibu webe to, gidaba yagi ya lau sun bilagile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Anihin funagi aba hida gen anye guti lulu musu, dan le lagiri budon arabu gen, lari gen lawonha o louni gironiye ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, anye garikubi lun, aranse bay neigin, arense nyubugia me lu beteni runu su anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilu. Uwa, uya ginyati, dame laso mga dugu nile uwa ubilarinya gabungi yuhun lu hadugu ni, lunti harinya gu, musu mauni tiya wagaya. Ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadugu.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tinyo lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
6: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu abalariye guhon.
0: Heiba ahuda guahon guahon fadirigo.
1: Danle houdinye lubai, abaharei dago, yinti abahada age, dan lelarihi bilago arei dago ala, abalagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lago bungiu, lau umala liheriti, abalahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun, anisamari na wuguri ligie, abatilariengu Jesusu,
0: madisi nyano arei dago tinya, aganya ge hahibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenchele agiri budu etengiri bungiu,
1: Abatilaniya gulu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wula diga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, abalariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, marihi bai, marihi wagu bai aniha o anigita, ladiga lida linari kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Abatilaniya gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida adan ligie, larinya waguba hun, aniha Kristu ya, o anigi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara kilari hii aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati, ani lunti na sufri lun sarago furumi, Me bene se hagia me gurigi halani na dale nau. Kemi hala susera dun lida li dani noe, itaro lubagi hala susera dun lida burime weyu le niabigule, au le uguri garu warguti. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, amari ida, isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liabi ugura, aba hanyara dagun sungubai, itaro lubaginye kei la susera dun lida li dani lotu. Heredere gurigi eiga, Ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dumba iloto, uburi gugye Sodoma. Aba laburha watu ke meti luma sufru sielu gye. Aba lafara gugye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le wuguri garu warguti. Lidame weyu ligia, le guriga le bogu di baytoy luba. Ahe anihi lubay lumege munad mebelu rala sagari. Le guriga le arabu bay lida aura ligia, magiribu dala lubium. Arita kwa huma luagu le asusa rubai tun lumari loto. Le aluguti le sefru li bagari ya ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti li bagari ya ubogu, nuwegi li bihubai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luagu ariye bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguri ya arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
1: Dale hagambu bali kate ile, aba haligu duni haniye galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
1: Larinye gahon.
0: Le nye lumuti lugubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon. Do larufu da ahon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, sumandan, me feidi rahamamu gai, hagura asun, lariega hon.
0: Yenye meha aba agusara guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongia aba uuri lida fulasu ligia, hila meha tumari. Saguwa yutidi lumo agusara guduti le, lulichi guni tiricha tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni rutun. Larigia, abalariye gun lungwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichigali tirichatun, hebe lamu gatiabi gumuli nugurasun.
1: abalarinya gu Jesus.
0: Aniha alarinya kubai agusere gu diti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi.